0: Sonido Digital.
1: Kuya Diyosa, kambag niya upag mami siya muni. Nyukat tukikaw saipi. Usikoy takuay.